0: Jami'ar dakatar da yakin da ke tsakanin su. Kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus da Italiya sun ce a shirye suke su janye takunkuman da wato takunkuman da suka kakabawa Iran din. A Najeriya batun sake yin gyara ga dokar zaben kasar na ci gaba da janyo cece-kuce gabanin zaben 2027 da ke tafe.
1: Wanda zai tsaya zaɓe shi ya nuna mana takardarsa ta primary, secondary da university da aka nuna cewa ya je makarantun nan kuma ba wai an samu tababa ba.
2: Tana buƙatar a yi gyara sosai inda za a da ƙarfafawa hukumar zaɓe ya zamanto tana da gashin kanta.
0: Har yau a Najeriya kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta soki hukumomin Najeriya kan mutuwar babban janar ɗin nan Rabi Abubakar a hannun ƴan bindiga.
3: Alama ce ta cewa wannan abu zai iya faruwa akan kowa ba wai sai mutanen ƙauye ba. Wannan kuma yana nuna cewa waɗanda suke aikata wannan ta'asa suna ƙara ƙarfi kuma suna ƙara wuce gona da iri, sannan suna yin abin da suka ga dama.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Amurka da Iran sun ce sun cimma yarjejeniyar dakatar da yakin da ke tsakaninsu. A wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta, shugaba Donald Trump ya ce ya ba da umarnin janye takunkumin da ya sanya wa Iran ɗin na hana fitar da man fetur. Yarjejeniyar ta kuma haɗa da kawo ƙarshen yakin da ake yi a Lebanon.
4: Obviously the Iranians will claim victory because not only they survived the war.
0: Wakilin BBC yace ba makawa Iran za ta yi ikirarin samun nasara saboda ba a hambarar da gwamnatin su ba, gashi kuma za a dage musu takunkumin sayar da man fetur din da aka sanya musu. A yanzu za a shiga wani wa'adi na kwanaki 60 inda za a maida hankali wajen tattaunawa kan batun shirin nukiliyar kasar da kuma kawo ƙarshen takunkuman da aka kakaba mata. Masu sharhi na ganin kasancewar Isra'ila da Hezbollah ba sa cikin tattaunawar, hakan na iya haifar da shakku kan ko za su amince da yarjejeniyar. Burtaniya da Faransa da Jamus da Italiya kuwa sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi maraba da yarjejeniyar, tare da cewa a shirye suke su wato tare da bayyana cewa buɗe mashigar Hormuz abu ne mai matuƙar muhimmanci. Sanarwar ta kuma jaddada cewa bai kamata Iran ta taɓa mallakar makamin nukiliya ba. Kasashen hudu na Turai sun ce a shirye suke su dage takunkuman da suka sanya wa Iran ɗin, idan har ta ɗauki matakai bayyanannu da za su ba da damar bibiyar shirinta na makamashin nukiliya domin tabbatar da cewa ba ta sauka daga kan layi ba. To farashin ɗanyen man fetur yayi wato farashin hannayen jari yayi tashin gwauran zabi a kasuwannin Asiya, yayin da farashin mai kuwa ya ragu bayan sanar da cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran ɗin. Farashin ɗanyen man fetur na Brent ya fara sauka da kusan kashi 4 cikin 100 inda ya ragu zuwa ƙasa da $84 akan kowace ganga.
5: Despite the lack of details, oil prices fell. Reflecting traders' belief.
0: Wakilin BBC yace farashin man fetur din ya sauko ƙasa duk da rashin ƙarin bayani kan abin da ke kunshe cikin yarjejeniyar, abin da ke nuna yadda ƴan kasuwa suka yi imanin cewa komai zai daidaita da zarar an sake buɗe mashigar Hormuz. Kafin rikicin kusan kashi 20 cikin 100 na man fetur da iskar gas na duniya na bi ta wannan muhimmiyar hanya da ke yankin tekun Fasha. A lokacin da fadan ya barke, Iran ta kusan hana zirga-zirgar jiragen ruwa ta wannan mashiga baki daya. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ukraine ta ce hare-haren sama da Rasha ta kai kan babban birnin kasar da wasu birane sun kashe akalla mutum 9. Ministan harkokin cikin gida na kasar ya ce ‘yan kwana-kwana 5 sun mutu yayin da suke kokarin kashe gobarar da ta tashi sakamakon wani hari da aka kai kan birnin Kyiv. Wato kan birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar. A Kyiv kuwa wasu mutane 4 sun mutu a har-haren da Rasha ta kai kan gidajen jama'a. An kuma kai hari kan wani gidan tarihi da ke babban birnin Ukraine ɗin. Hotuna sun nuna wuta da hayaki na tashi daga ginin, wanda ake kallo a matsayin wani muhimmin wurin addini da kuma al'adu a kasar. Nan gaba a yau Litinin ne za a fara tattaunawar shigar Ukraine ɗin tarayyar Turai a Moldova. An samu damar fara wannan mataki na farko ne bayan zaben sabuwar gwamnati a kasar Hungary, wadda ta janye adawar da gwamnatin da ta gabace ta ta sanya akan tattaunawar. Sakamakon ƙuri'un jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa mafi yawan 'yan Ukraine na kallon kasancewa mun ba a tarayyar Turai, a matsayin wata muhimmiyar hanya ta tabbatar da cewa kasar su bata sake komawa karkashin tasirin Rasha ba. Wani wakilin BBC ya ce kammala tattaunawar da bin dukkan matakai na iya daukar shekaru masu yawa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda kila aka ji a labaran duniyar Amurka da Iran sun ce sun cimma yarjejeniyar dakatar da yakin da ke tsakanin su. A wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ba da umarnin janye takunkumin hana fitar da man fetur ɗin da ya kakabawa Iran. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana.
6: Bayan shafe tsawon kwanaki ana samun tsaiko a tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Iran, a ƙarshe ɓangarorin biyu sun cimma yarjejeniya tsakaninsu. Sai dai kowannensu ya ikirarin samun nasara, inda shugaba Trump ya bayyana cewa yarjejeniyar za ta kawo zaman lafiya da tsaro a yankin baki ɗaya. Shi kuwa mataimakin ministan harkokin wajen Iran ya yi magana ne akan abin da ya kira nasarar da ƙasarsa ta samu a fannin soji. Ɓangarorin biyu da ƙasar Pakistan wadda ta shiga tsakani sun ce jeniyar za ta sa a buɗe mashigar Hormuz, kuma Amurka za ta janye matakin toshe tashoshin jiragen ruwan Iran. Haka kuma ɓangarorin biyu za su tattauna nan da kwanaki 60 akan shirin nuclear Iran da kuma yadda za a janye takunkuman da aka sanya wa ƙasar. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ce yarjejeniyar ta nemi a kawo ƙarshen matakin amfani da ƙarfin soji a yankin baki ɗaya, ciki har da ƙasar Lebanon. Sai dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu bai nuna alamun zai kawo ƙarshen farmakin da Isra'ila ta kai wa mayakan Hezbollah a ƙasar Lebanon ba.
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana kenan. To idan muka je Najeriya, ko wasu jam'iyyun adawa a ƙasar da kuma ƙungiyoyin fararen hula masu rajin kare demokuraɗiyya sun buƙaci a sake wa dokar zaben ƙasar gyaran fuska kafin zaben 2027. A watan Fabrairu ne dai shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanya hannu kan dokar zaben ƙasar ta 2026 wadda aka yi wa gyara. To sai dai ɓangaren Peter Obi da jam'iyyar Hamayya ta SDP sun ce idan dai har ana da awar yin sahihin zaɓe a 2027, to kuwa dole ne sai an sake yi wa dokar zaben kuskure ma. Ga rahoton Abdul Halilu.
7: Wannan rukuni ya sanar da cewa 'yan Najeriya na kokawa da rashin tabbas game da tsarin gudanar da zaben da zai gudana. Tare da cewa dokar zaben kasar da aka yi wa gyaran fuska a shekarar 2026 na da rauni kwarai. Dr. Tanko Yunus daga ɓangaren Peter Obi ya faɗi bukatunsu game da sabon dokar zaben.
8: Sashi 6,506,177 na kundin tsarin mulkin Najeriya shine muke so a farko a fara gyara a garin bawul a kanta. Ma'ana shine duk wanda zai tsaya zaɓe sai ya nuna mana takardarsa ta primary, secondary da university da aka nuna cewa ya je makarantun nan, kuma ba wai an samu tababa ba. Domin muna samun shugabanni da yake ba su ma gama primary din ba, ba su ma da takardu har kuma za su shugaban ƙasar Najeriya. Wannan bai dace ba. Na biyu shine dole ne su fito su yi muhawara, mu san menene yake tsakanin zuciyarsu, za su iya 'yan Najeriya, za su kare mutuncin 'yan Najeriya. Domin wani lokaci domin ka ga mun demokratiya a duk duniya, za a gani ana fitowa ana yin abin da ake kira muhawara da juna a san cewa wane ne a cikinsu ya cancanta. Ya kamata a cikin 30 a cikin rajista na kada ƙuri'a sun fito sun kada ƙuri'ansu 2023, ba su ma kashi 25 din ba suka zaɓe. Kaga ko wannan bai bada ma'ana ba a yanayin yanda wanda za su shugabanci Najeriya.
7: Awul Musa Rafsan Jani daga ɓangaren ƙungiyar fararen hula ga abin da yake cewa game da ƙoƙarin da suke yi domin ganin an kawo gyara ɓangaren demokuraɗiyya domin cigaba a Najeriya.
9: Jadawalin zaɓe wato electoral act tana buƙatar a yi gyara sosai inda za a da karfafawa hukumar zaɓe ya zamanto tana da gashin kanta, ya zamanto tana da kayan sababbin aikace-aikace da za a yi na'urorin wato technology da za a tabbatar da ingancin zaɓe, da kuma za a tabbatar da kan cewa rintin alhaki da ake yi da cuwa-cuwa da ake a zaɓe an daina shi. Saboda haka dole ne sai an yi gyara a cikin kundin mulkin tsarin ƙasa don a inganta hukumar zaɓe a daɗe inganta ta a ba ta cikakken iko. Abu na biyu kai shine raraba iko da cikakken tsarin tarayya, wato federalism. Dole ne indai har ana so a samu cigaba mai ɗorewa, a tabbatar da kan cewa jihohi da ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya an daɗa zama an duba wani ɓangare ne ya dace a ce an rage masa iko, wani ɓangare ne ya dace a ce an ƙara masa iko don a samu cigaba musamman a ƙananan hukumomi da jihohi.
7: A game da gyaran fuskar da wannan rukuni ke nema aiwa kundin zaben, Dr. Tanko Yunus ya ƙara da cewa
8: kuma muna so abin da ake kira proportional representation kenan. Idan jam'iyya ta ci kashi 10 a misali a cikin zaɓe, to ya zamana cewar kashi 10 nan za a bata a cikin mulkin Najeriya da za ta yi. Ma'ana mutanen tare da jam'iyya za su kuma mutum kashi 10 za su zama suna cikin wanda suka tsarin mulkin Najeriya. Irin haka zai bada wa kowane jam'iyya tana da kaso a cikin tafiyar mulkin Najeriya. Ya kamata kuma a tabbatar cewar an bada martanin zaɓe a kan lokacin da ya kamata.
7: A watan Fabrairu ne dai shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu kan dokar zaben ƙasar ta 2026 wadda aka yi wa gyaran fuska, kuma an ɗauki dogon lokaci kafin amincewa da dokar. Abinda ya tayar da jijiyoyi da kuma cece kuce tsakanin 'yan Najeriya, musamman ma game da ɓangarori da dama da aka amince da su a dokar zaben da aka yi wa kuskure ma. Abdu Halilu, sashen sanin BBC daga Abuja, Najeriya.
0: Yau yanzu dai muna Najeriyar, sai dai wannan karin kan batun da ya shafi tsaro, inda har yanzu ana ci gaba da nuna damuwa kan girman matsalar tsaron da ta addabi ƙasar bayan mutuwar Janar Rabi Abubakar mai ritaya a hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da shi da iyalinsa. Janar Rabi, wanda ya taɓa riƙe muƙamin mai magana da yawun rundunar sojin ƙasar, ya rasu ne bayan shafe kwanaki yana tsare a hannun 'yan bindigar bayan garkuwa da shi a jihar Katsina. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Amnesty International ta ce garkuwa da janar ɗin da kuma mutuwarsa ya nuna yadda 'yan bindiga ke ƙara ƙarfi a arewacin ƙasar. Malam Isa Sundusi shi ne daraktan ƙungiyar a Najeriya, ga kuma abin da ya shaidawa Awwal Ahmad Janyau.
3: Wannan batu ya ja hankalin mutane da yawa, domin alama ce ta cewa wannan abin zai iya faruwa a kan kowa, ba wai sai mutanen ƙauye ba. Wannan kuma yana nuna cewa wannan matsala ko kuma waɗanda suke aikata wannan ta'asa suna ƙara ƙarfi, kuma suna ƙara wuce gona da iri, sannan suna yin abin da suka ga dama. Wannan abu ne da yake nuna akan cewa ya kamata a tashi tsaye, domin in ba haka ba za su zo su sai ƙarhun da zai zo ya zamana ta da hankalin kowa da kowa.
10: To ya kuka ɗauki hare-haren nan da ke faruwa, yadda yanzu matsalar ke nuna za ta iya rutsawa da kowa?
3: To mu kasan mun ɗauki rai da kuma ɗan adam, kowanne matsayinsa ɗaya ne, ko mutum soja ne ko janar ne ko ba janar ba ne, mu abinda muke duba shine matsayinsa na ɗan adam. To amma kuma kasancewar wannan abin ya faru ne da mutumin da ya rike babban mukami a soja, har ya yi ritaya kuma yana tare da iyalinsa yana hutawa, wanda ya kamata a ce yana da yaƙinin cewa zai yi rayuwarsa cikin aminci har zuwa ƙarshenta, amma kuma ba haka ta faru ba. To irin wannan abin da yake nuna mu mun jima ba jiya ba, ba yau ba, ba gobe ba, tun shekara ta 2017 muke jawo hankali akan cewa wannan matsala tana wuce gona da iri, a tashi a yi maganinta. Amma sai aka yi bruce da abin, kawai ake maida shi kamar wani wasa ne. Sannan kuma mun lura akan cewa a duk lokacin da ake shirin yin zaɓe, 'yan siyasa ba sa ɗaukar batun tsaro da muhimmanci, saboda makusantansu da 'yan siyasa suna musu ƙarya, suna yaudararsu, suna ce musu ai ana yi ne saboda a hana kacin zaɓe ko kuma a ɓata ma suna karkaci zaɓe, don haka sai su ɗau abin kamar wasa ne. To wannan shi ne ya saka irin wannan matsalar, indai tana faruwa a kusa da zaɓe sai ka ga cewa ba a yi maganinta.
10: To kamar me kuke ganin ya kamata a yi, musamman kila la'akari da girman matsalar tsaron a wannan lokaci kamar yadda ka bayyana?
3: To wannan matsala fa ta daɗe tana faruwa musamman a arewa, sannan mun sha muna ta maganganu a kai, wasu su ce a ƙirƙiro 'yan sandan jiha, wasu ce babu wata jihar da take da shugabanci na gari da za ta iya rike 'yan sanda a yanzu hakan nan da muke ciki, saboda haka ba a nan ma matsalar take ba. Sannan na biyu, dole sai an tashi an yaƙi cin hanci da rashawa, ba yadda za a yi a ce ƙananan hukumomi ba sa aiki kwata-kwata. Kowace ƙaramar hukuma dole ne kuɗin da take samu a yi amfani da shi kowane wata, a tabbatar da cewa ana samar da mulki da tsaro da kuma abin da zai tabbatar da cewa mutane suna rayuwa a cikin aminci. Sannan akwai magana talaucin nan. Talaucin nan duk duniya idan ka duba wuraren da suka fi ƙarfin talauci arewacin Najeriya yana ciki. Dole ne a tashi a maida hankali wajen rage talaucin nan domin shi ma yana taimakawa domin mutanen da suke cikin wannan abu yake shafa mutane ne da suke rayuwar da ba za su iya wa kansu komai ba. Suna cikin daji babu ruwa, babu wuta, ƴaƴansu ba sa zuwa makaranta, babu kiwon lafiya. Dan haka dole ne a tashi tsaye a yaƙi ta zaluncin nan. Idan ba haka ba kuwa to wannan matsalar ba za a yi maganin ta ba, kuma tun ana ganin ta ana jin ta a ƙauye za ta iya gangarowa cikin birane.
0: Malam Isa Sunusu kenan, daraktan kungiyar Amnesty International a Najeriya. To a Najeriya yanzu haka agogo na cewa karfe 7 saura kwata. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa Amurka da Iran sun ce sun cimma yarjejeniyar dakatar da yakin da ke tsakaninsu. Duk ba cikin shirin za ku ji yadda ake tsadar citta a Najeriya, amma yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda kawancin lauyoyin da ke kare mazauna unguwannin yankin filin saukar jiragen sama na Jihar Rahmani ya ba da matakin da gwamnatin kasar ta dauka na gyara kurakuran da ta yi wajen rusa gidajen mazauna unguwannin. To sai dai lauyoyin sun ce suna sa ido kan yadda za a gudanar da ayyukan biyan diya da gwamnatin ta ce za ta biya mutanen da wato ba a ba wa lokaci ba. Ga rahoton ci mai laisufu.
11: Bayan da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar ta dau alwashin biyan diya ga waɗanda rusaukin ya shafa, wannan shine karo na farko da lauyoyin suka fito domin nuna goyon bayansu ga matakin na gwamnati na kawo gyara ga barnar da aka yi ta rusa gidajen al'umma ba tare da an fara nema musu wuraren zama ba, musamman a wannan lokaci na damana da jarabawar karatu na ƙarshen shekara, kamar yadda ɗaya daga cikin lauyoyin Maitre Yaji ya bayyana.
12: Da farko hanya da gwamnati ta ɗauka ita da kanta ta jiba ta gani da hanya ce ba wadda ta bi ka'ida ba ce. Bayan dai an fara wannan hoshe-hoshen aka ga lallai kawal an ci haƙinsu, don ka gwamnati ta ce to bari ta gyara. Wannan ne muka yi murna, muka ce to lallai wannan ya yi, kuma mu ma zan ba da haɗin kai na a yi abu cikin ƙa'ida, kowa a huda mishakin shi yadda ya kamata. Yanzu ko menene za a yi, muna tsammani za a bin hanyar doka ne a yi shi don kan mutane su yi kuka.
11: An gudanar da taron manema labaran ne gaban mutanen da ɗan rusaukin ya shafa, waɗanda suka yaba da ƙoƙarin lauyoyin sai dai suka kuka da rashin sa su cikin kwamitin da ke tafiyar da waɗannan ayyuka, kamar yadda Muhammad Rabiu Sanusi yake cewa.
13: Zahirin gaskiya an ce muna cikin kwamiti, kuma a kowane lokaci muna gan gwamnati idan suka yi nasu taro suna haɗin cewa kamar muna ciki tare da mu ake yin komi. Mu ba a yin komi tare da mu, ba mu da labarin komi. Saboda mutanen da muke gani da ake tsammani suna tare da mu, ba su tare da mu. Waɗannan mutanen ina iya cewa akwai chef de canton na Libore. Chef de canton na Libore ba tare da mu yake zaune ba. Akwai wanda yake kula da masu awon gidaje, shi ɗan kwangila ne. Daga su waɗannan mutanen nan ba su iya ba ta yiwa a ce waɗannan mutanen su suke jagorancin mu. A'a, yanda ina tunanin 7 da wata Mai da ya huce, mun ka tambaya gubernator ya bada baki, mun ce mutum ɗaya, ya ce mutum biyu ma za a bamu wanda za su shiga cikin kwamiti don mu san abin da yake wakana. Har a yau ba mu da labarin komi, ba a sa mutanenmu ko guda a ciki ba.
11: Sai dai game da wannan koke, Maitre Yaji ya bayyana cewa maganar ta bar kwamitin za ta koma hannun wani alkali da za a naɗa domin gudanar da wannan aiki.
12: Abin da yake son mu gane, in an bi wannan procedure sabuwa da za a yi, ba ma wani kwamiti ba ne, harkar juji ne za a naɗawa, wajen shi ne kowa za yi kai kukan shi, shi ne zai tsaye da abin da ya kamata na haƙin mutane. Gwamnati ta ɗauki niyyar cewa akwai gidaje ma da za a ba mutane waɗanda ya cancanta su samu gidaje, za a ba su gidaje inda za su koma su zauna.
11: Wannan fitowar lauyoyin ta kafafen yaɗa labarai na zuwa ne a daidai lokacin da mazauna yankunan ke fama da matsaloli na zamantakewa da na jinƙai bayan ƙaddamar da ayyukan rusa gidajen nasu da gwamnatin ta yi.
0: A gaida Chima'ila Yusuf, idan muka sake komawa Najeriya ko kungiyar 'yan kasuwa ta arewacin kasar ta nuna damuwa game da matakin da majalisar dattawan kasar ke shirin dauka na samar da wata doka da za ta haramta shigar da kayayyakin da aka samar da auduga daga waje. Majalisar dattawan kasar ta ce dokar da ake shirin samarwa za ta taimaka wajen haɓaka kamfanonin cikin gida. Alhaji Adamu Hassan Ibrahim shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta arewacin Najeriya, ya kuma yi wa Abdu Halilu ƙarin bayani.
14: Harkar summa wato sana'a ce wadda take da tarihi ta kuma sana'a ce wadda take da muhimmanci a gun kowane dan adam, domin tun daga ranar haihuwarka har zuwa mutuwar mutum har kabari baya rabuwa da harkar summa. To yanzu in aka ce an dakatar da shigo da kayan da ake da shi na waje, wannan abun ba karamin barazana bane ga 'yan kasuwa. Sana'a ce wadda take da miliyoyin mutane da wanda suke amfana daga sassa daban-daban daga cikin ƙasar nan da kuma kasashen makwabta har kasashen Afirka gaba daya.
15: Kamar yadda suke cewa wannan kudiri ake sana doka kudiri ne wanda idan aka dauke shi za a iya falfado da kamfanonin sake-sake da na sarrafa ya duka a cikin gida.
14: Wannan kamfanannuka da ake magana tun 1960s har zuwa 1970 har zuwa 1980s wasu ma sun durkushe yau sama da shekara 30 babu aiki. So ita yaya za a farfado da irin waɗannan, kuma kafin ma a farfado da shi kuma a ce za a dakatar da shigowa? Ai da kyau shi shine a ce sai an farfado da wannan kamfanannuka kafin ma a ce ku 'yan kasuwa ku zo, gashi na yanzu mun samar muku da yanda za ku samu da sauki, mu ma ai ba wahalar muke so ba mu je mu siyo daga waje mu kawo. Ka san audugan da ake nomawa kasar noman ma yanzu, ka san da yanayin kasar mu yanda take ciki a yanzu, matsalar tsaron na yasa ba cika samun wajen da ake noma su audugan nan ba. Sannan kuma ko da ana nomewa kuma maganar su taki, maganar su irin ambaliyar ruwa da sauran su shi ma akwai wani kalubale ne. Sannan idan abu na uku kuma kamfanannukan nan idan za su yi aiki, to ina wutar lantarki sayayye da za mu yi amfani da shi? Idan 'yan majalisa suna yi da wakiltan mu ne kuma a wakilan jama'a suke, to ya kamata su tuntubi mu da muke da hakkun wannan abun mu zauna da su kafin ba su kai wannan kudirin zuwa har su yi first reading har second reading. Yanzu suna neman su yi na uku, to wannan abun ina ganin mu da muke 'yan kasuwa da muke ganin mun taimaki gwamnati ta bangaren rashin aikin yi na yadda muke koyawa 'yan kasuwa kanana da manyan su suna shigowa, muna taimakawa kanmu, muna taimakawa iyalanmu. To kaga yanzu in aka ce an dakatar da wannan miliyonsu mutane, kuma abin da zai biyo baya ba abu ne mai dadi ga Najeriya da kuma gwamnatin Najeriya ba.
15: Wace illa za ya makasuwanci a arewacin Najeriya wannan kudiri da aka dauke shi?
14: Ba ma arewacin Najeriya ba, duk ga Najeriya ma gaba daya. Illa ce babba in aka ce ma kar a shigo da kayan nan, domin wadancan kamfanannuka da ake magana dama can ma suna yi ne wasu yadi ne wanda yake ba na sha'awa ba na da mutane suke sashi. Saboda haka yanzu in aka ce ma an dakatar da kayan nan, duk abin da ya shafi bangaren textile, kaga in aka dakatar da su dukkan za a iya samu mutane su rufe al'auran jikin su ma su yi tafiya, domin an yi a baya mun gani lokacin da ya kasance babu kaya a kasan nan har dinke-dinke iyayenmu sun bamu labari mutane riga ma aro suke tafiya anguwa da sauransu. To yau Allah ya kawo mu wani wadata mutum sai sa kayan da yake so a lokacin da yake so. To yanzu aka so aka ce an dakatar da wannan, to na farko dai abin da zai faru shine yara matasa da suka tashi su an koya musu wannan sana'a suna dogoro da shi, sai ga za su zama ba abin yi a hannu kenan. Dan sannan na biyu kuma mutanen da suke da jari suna taimakawa al'umma, su ma karyawa za su yi, kuma su ma za a kara rashin aikin yi a Najeriya wanda muke da shi a yanzu. Muna ganin muna taimakawa gwamnati, karshen ta kuma karawa gwamnati wani nauyin za a yi ta yi.
0: Alhaji Adamu Hassan Ibrahim kenan shugaban wato kungiyar 'yan kasuwa ta arewacin Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya a halin yanzu ana ci gaba da fuskantar matsanancin karancin citta tare da tashin farashin ta, abin da ke jefa talakawa da 'yan kasuwa cikin damuwa mai tsanani, musamman ma a jihar Legas inda ake kaita daga arewacin kasar. Farashin citta ya yi tashin goron zabi cikin watannin baya-bayan nan, lamarin da ya kai wani mataki da ba a taba ganin irinsa ba a baya. Wakilinmu na Legas ɗin Umar Shehu Yalleman ya aiko mana da wannan rahoto.
16: A tsakanin talakawan Najeriya, koke-koke na karuwa kan tashin farashin cittar. Bincike ya nuna cewa matsalar na da alaka da raguwar samuwar cittar daga jihohin da ake nomanta, tare da karuwar bukata da kuma tsadar sufuri, inda abin da naira 1000 ke iya siya a da yanzu baya wadata. Lamarin da ke tilasta rage amfani ko daina siyan ta gaba daya. A ra'ayin wasu mazauna Legas, kananan sassan citta na iya kaiwa naira 500 zuwa sama, abin da ke nuna yadda farashin ya yi tashin goron zabi.
17: Kan da Allah, tsare cita a Najeriya ba wai tun yau ba. Bayan shekara ɗaya da mun cita kuɗin ta sun riga sun yawa. Yanzu misali in ka ɗauki 1000 ka ba da aka ba kwari cita ɗaya, ba gani ba ka kai kamar an kwari ka. Za ka karɓa dai ne kawai dalilin amfanin da kake yi da ita.
18: Kun san abin da ya sa wa ta yi tsada?
17: Gaskiya matsalar take faruwa yawan tashin hankali ga inda muke noman ce ta yayawaita a Najeriya. Aro yayi kadan a kasa.
19: Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan al'amari ni na rasa ma me zan ci. Yanzu haka na nema ma ban samu ba. Yanzu mu dai abin da kawai da ya rage mana. Iskan nan dai da Allah yake ba mu kawai zai ta rage mana. In dai har aka ce citta yanzu ga yanda take. Ta yi tsada 1000 to tsakani da Allah in kai kana da shi ni ba lalle na ina da shi in wance na shi wance ba lalle a ce ina da shi.
16: Dan kasuwa sun danganta matsalar da rashin tsaro a jihohin Kaduna da Nasarawa da Niger da kuma Plateau. Sun ce manoma da dama ba sa iya zuwa gonakinsu wanda ya rage yawan noma da kuma kayan da ake kawo wa kasuwanni. Sai dai wasu ɗan kasuwa na zargin cewa fitar da cittar zuwa kasashen waje da kuma ɓoye ta domin samun riba na taimakawa wajen tagula farashinta.
19: Naje Lamuga, naje har Nasarawa lafiyan balibarin da ma kini ma gindin tushen cidda. Ganinsa ma shine in ka gani in ka ganshi ma shine ma ka samu sa. Bude kusan 1800 abin da bai wuce 1040 ba a ce zan bude 1800 kuma ga su turawa saya suke ba su a bar mana mu yan kasa mu ci amfanin.
18: Amma na zargi kike yayi.
19: A ba zargi bane ya suke ba mu kudi muke zuwa saya.
18: Su turawa?
19: Eh yan China ba su sarrafa su dawo mana shi kuma mu saya.
18: To yanzu kana kasuwar take ne ina fahimta.
19: Kasuwar ta nake kwarai.
18: Wasu na cewa akwai matsalar tsaro da makamantan su.
19: Eh matsalar tsaro na nan gaskiya duk wanda zai sai kayan cita da ka tabka ka in za sai dai kai ayu maka wobil aka ayi ko maka saboda hanyar ba hanya mai kyau bane wato wana tsaro
18: ga matsalar kuta da cittar sannan ko ga matsalar tsaro kina
19: tsaro eh shine ma number 1
16: masu hada-hadar cittar sun kara da cewa tsaren sufuri na kara dagula al'amura inda kudin jigilar ta daga arewa zuwa Lagos ya karu

0: Umar Shehu Eleman BBC Hausa daga Lagos a Nigeria.
1: Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice tare da Muhammad Buhari Fage.
2: Jamus da ta taɓa lashe gasar kofin duniya sau huɗu a tarihi ta fara gasar da mummunan barazana bayan doke Kurasawu sabuwar zuwa gasar da ta yi da ci 7-1 tun a minti na 6 Jamus ta fara jefa ƙwallo a raga yayin da Kurasawu ta farke a minti na 21 daga nan kuma Jamus ta ci gaba da zuba ƙwallaye har guda 6. Jamus ta taɓa cin irin waɗannan ƙwallaye a wasan kusa da na ƙarshe da ta fafata da Brazil a 2014 kuma hakan ya kaita da ɗaukan kofin. Ta ci ƙwallaye 239 a gasar ta zama ta ɗaya ta wuce Brazil. Ita kuwa Netherlands ta raba maki ne da Japan bayan tashi canja rasbi da 2 da suka yi. So biyu Netherlands tana shiga gaba a fafatawar amma daga baya Jamus take farkewa. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA za ta biya alƙalin wasan nan ɗan ƙasar Somalia Umar Artan kuɗaɗen gasar kamar yadda za ta biya sauran takwarorinsa da suka busa gasar. An tsare Artan tare da yi masa tambayoyi kimanin awa 11 a filin jirgi na Miami a ranar Litinin ɗin da ta gabata kuma bayan nan aka ce masa ya koma duk kuwa da fasfo ɗin diplomasiya da yake da shi da kuma bizar shiga Amurka sau ɗaya. A baya dai FIFA ta naɗa shi a matsayin alƙalin wasan da ya busa kofin duniya na 'yan ƙasa da shekaru 20 wanda aka fafata a Chile wanda hakan ya share masa fagen zuwa wannan gasar da ake fafatawa a yanzu. Hudu daga cikin mambobin wakilan Iran da suka je gasar kofin duniya sun yi nasara kan ƙara da suka ɗaukaka na hana su bizar shiga Amurka. Mutum 11 aka hana bizar da farko waɗanda sai da aka yi musu tambayoyi tukunna aka mayar musu da fasfo ɗinsu. Tani Iran ta mayar da matsugunnin ta Mexico a yayin gasar maimakon Amurka wanda hakan ke nufi da ta gama wasa za ta niƙi gari domin komawa Mexico. Za ta fara wasan ta ne na farko da New Zealand a gobe Talata a Los Angeles.
1: To madalla a gaida Muhammad Buhari Fage wanda zai dawo a shirinmu na hantsi da cikakkun labaran wasannin. Masu sauraro sai ku garzaya shafinmu na internet bbchausa.com inda za ku sami labarai da muka wallafa. Babban labarinmu na ƙarin bayani ne akan 'yan siyasar Najeriya da ke kan ƙadami tun daga 1999. Akwai kuma wani labarin mai taken yadda batun gyaran dokar zaben Najeriya ke janyo cece-kuce gabanin zaben 2027. To iyakar shirin kenan a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi a gaida Daniel Ochai da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu haɗa shirinmu na hantsi nan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.